0: North, kaidi baka toko ko ena nona ngole kina, au no to bole menda mumbito lang ani endo na kai kaidi baka ti mo ko ya, baleta na nona to wingravi na South Pack Freight and Logistics Services, kartu ndo lako abo kena biya sa yo kalandi, so na ngona lako ani gori na Hawke's Bay, ena biya bunua I Walkata ka Rotundo le kauta mai nei aia ka kauta ke kede oira mai na South Island e lako ngai Christchurch wa kou kiwiti. We kenda na tigo e na Lower North Island wa te ke ira na mai na North Island, Northland e kau I Okalandi. Au na tomo leo la ngā murunga dana dhaba e kai tigo mai ocho saia Rebisoli.
1: Naka, ni mula bina tala turang na marama sarapun ng nilawa. Ni daw siya mapamuray tuman ng katapatang ko. Bati may hindi rito nga ko na nabukutsu nga lipatapatalip. Tokong ko rin dakong ko. South Tech Freight Logistic. Takapito ka nising na pakarambu ka. Pamuti ni Karasarambu ka paandakas ko nising. Ni Bulo Epire. Abarong nga litong ko. Nang walang nga lasong gani. Kwa nga kwa kapatats ka. Na interstate eh. Sa na interregion. Sa mati paroto yan ko. Nak kena ngalung ngalung, kena kau itu kita ngalung buat balik tu mewit. Ena kami ni sini bina kani koyo. Sa, bakal tu kami bakal disara itu mewit. Anjuri satu ngan kau rira kontena. Yo, nak kami, nak malam ini kau sana ngalung ni. Nanti ada 40 foot. Aba kau tu, mana ngalung ni mewit. Ah, bila bangun kesal tiada bila kami ni nasi macam mai. Boleh serum bintang kau rira apa kau bodoh. Naya ni paling bula. Kena bila matang, lada bangun bina kata mewah kau ini nanti benua. Sa ni surexi ani pivon kesal tani ena kabini koko na ya ya pa pa polimbula na seto do ni ndoni ya pa polimbula sa ke to waro sorto ngam ben sa namba di pa kawe ani kina nonda pa nolo manevich a pa waro to kana 40 foot na sa waro ngalite yo we kato be of plenty Hawke's Bay ena pono da bangani sa matsumai kina tarnaki na ngolo ngolo ko sa waro serendalite ngo ena korni lava ene ngolo ngolo sumbe ni bi gar bena kena ka wete kitu ngana bo bale mai bitsi sen mai nonda ene ka binde ndai do maro to mikeri amaro sher dal tuani ko suspect logistic kena kena itu kutu mata lalai ni ngai ronga ni sikwa ni kina batabata suspect freight logistic kena kena itu kutu mata lalai me ada bena ngona kataraba dala bisi mach sumbut kali kina no mani dere bengara bi so saya rapsoli ana batabata nga katsuli ngo production
0: Kenda ngai rongoto ea, endo na tutuku, membaleta na nonrato ndo lako avokitiko na South Pacific Freight and Logistics Services, mai na Kornilalava, kardo ngole sobo mai vango I Hawke's Bay, tatara mai, mevae kaetoka o chosa I Rebisoli, iana Interstate Services. Orto u kawataki nisolandi raramba. E andora I tutu ku Robinaka, weekend na via bako ia ia vir no kanda, me va e va ritra ti mai u sarabato na ia lo lo invito me ve norto Facebook page na South Pack Freight and Logistics Service carovilu tekiki na ko mili o luke ke mili o bambota o e Talein in the red and sona yani valimbula sona hospital medical equipment. Aure the ni load takitio yana truck lelebu yana freight na container me baka wibiti. Ya soli baka ilolo maya sona yaya e nisolandi ka baka ukiviti na valimbula ibiti. Medical equipment being sent as a gift to Fiji. Nibitar tara ke chosei Rebisoli Saiba rua rua lima walu vitu walu rua ono diwa. Au natukuna taleani, saiba rua rua lima walu vitu walu rua ono diwa. Pavalangi 022-587-8269. Chosei Rebisoli South Pacific Freight Logistics. Dosarmanda na nonda seri.

Rania ni le voli e sona waka e tautukuni tu na thermal. Ia na thermal, na singaleti thermal. Wangara na, na wataronga veirera tu e na veisto o ngole kina. E na sau lebo toka wali lai, ie tauri kenda binanga na ngono ni matamata. Au wareida toka na wolo tutukar tumbita mai na plan on change one, variation seven, seasonal workers accommodation. Ka dua tokana wa madala in biti umikina. Hastings District Council has prepared a variation to the proposed district plan to allow for seasonal worker accommodation within the light industrial zone and the general industrial zones at Omahu and Iron Gate. The variation also places a more realistic scale for seasonal workers' accommodation within the plains production zone. And ora vamadala, eratum bita tiu mai. Au vambauta na vamadala, rauni vamadala, simbiu saramai anangauna, beka singei tau iabukina, nonoratu dhaka. Iepinaka muni vitartaranga, watakeirana kenandau, kio vi era kilae, so tale na wala tukutuku, eratum bita tiu mai, ni ngole kina heratanga, Hastings District Council, www.hastingsdc.gov.nz/services/district-plan/changes. The sun rongo sara na tutuku ni misila ni oti nga waya na rongo le sara ki viti men da rongo ta sona itutuku may na nonda bu noloma ni koviti. Membala ta na misila na wili kati nga ya ni na zapana imbalimbale ni mate ongo na misila. Na misila e ndua na mate mbibi ka vende wavi waka levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu si o waka itiutiko mai waka itiutiko e ate roa New Zealandi ni mbera na embaki tinika viwa onusanga vulu ka viwa e rawa ni o tangumaki mai na misila. Na wuna ni mbera na ngaunongo e a senga ni ndua na weni mate ni misila ka lebu na tamata e ratauvi misila ni rasengone. Uira e rasutu mai e na malio ni embaki tinika diwa onsangavul ka diwa ke na embaki runa ndolu ka va ka senga ni tiko veira na vakandirindina ni rua na izula ni misila ni oti e tinika rua na wula na keni balibali kia ni oti na nomi embaki tinika rua na wula embaki tinika rua ni oti oti mai kuira na tiko ni oti mai na na embaki vira na pepei ya eva tambaki ndo tiko na tutuko ya vira na pepei sara sivita mai na embaki tinika rua na wula erna sena mbeke ni tango mai ki wakta uzoko o ira era sudu ni oti na embaki tinka di onso vulka diwa, ka simbere ni dhula waka rua, e na dhula ni misila, era senga ni rawa ni wakanda itaka, ka ke ara tobi misila, e na ndona ngauna sa oti, sa wakaturi mera dhula e na dhula ni tatarovi ni misila, na mams ke na rubela. E rua na iwaka rau ni waini mate ni MMR, ni oti na tinka rua ni wula ni nonra sudu e tango makira e rauta ni diosa wulka diwa na pasende na tamata mai na misila na idula ni tatarovi ni misila se MMR e ana misal mampen rubela e tiko ki na indua na itutuku vinaka ni vei tango maki ka sa waka yanga takitiko mai New Zealandi me teke vu mai na embaki tinika diwa Dios nga vulu. Me wakanga na waini mate kede e wakanga taiki e New Zealandi, Santi Kevin na indula ni tatarovi na MMR me tangu maka keina kena sa manindi kevi tiko e na venga ona tozoko. Ke ona vuda tiko mo bukete e bimbi mo dikeva ni kusa tangu maki vinaka mai na misila baleta ni na senga ni rao ni o dula e na idhula ni tatarovi ni MMR ni ombukete tiko.

mate ni misila e na nga una ni mbukete e waka lebe taka na waka lutu ke na waka sudundole. E alwe na ka mowewa saki taka na ndingi dingi ni veitango maki ke na nomu liu liu ni vengaravi waka tina se lead maternity carer, se healthcare provider na nomu wunuai se o dhe endo reidiko na nomu vengaravi waka wunuai. Kia ka o sambu kete tiko. E rau ni o dhula e na I dhula ni tata rovi ni MMR ni o sa waka sudhoti na I dhula na MMR e sanga ni waka lengai. Kia ka o waka sudhungwa ni leilei tiko. Na I kure ni waka rau ni MMR e vei tangomaki talanga vei ira e wunga na tamata. Waka wunga ke o mbukete se malmalumu na nomu I tatangumaki ni ango. E alo vinaka vetala noa ke na nomu ndau ni venga ravi ni mula. Ke maka o sa dhulo tiena I dhula ni tata rovi ni ngone e veibo no tani. E ndo nomu ndi kewa na nomu I vola tutuku ni o dhula mai vei nomu vuni wai. Nasi se ndau ni venga ravi ni mula mo wakadei taka ni ko sa tangumaki vinaka. E sona vei matanitu e rasulia na imatai ni oini matani misila vei ira na ngone ni rasimbera ni vula tinika rua. Kanda donu me waka turi vei rongo me rataura e sona I waka rau me ratango maki kina waka tauzoko. Ke waka e senga ni tiko vei kona nomu I vula tutuku ni dhula ni tatarovi e vei wanua tani e ndondonu mo dhula e na I dhula ni tatarovi. E na vei wano tani. E tango maki veira e wunga na tamata me rataura e sotale na I wakarau. Nimbera ni o kongole ki wano tani e lo vinaka wakadei taka ni o iko ke ira na leo ni nomu mata wubale dau sa tango maki vinaka mai na misila. O ira e rasimbera ni dhula wakarua e na I dhula ni tataro vini MMR era na ririko taki waka lebu, waka bimbi o ira nongone nramindami ke ira nongone lalai. Ke waka e tiko e na mali o ni vula va, ke na tinikandua na embaki ni luvemu. Ka I o vie ngole iwo no tani. Tarongi nomu guni wai, membaleta na I dhula ni tatarovi na MMR, me rao ni dhula rao luvemu, ka me tango maki mai na misila, e na ngauna ni nomu ngande. E na vei tango maki sara veira e wunga na tamata ke waka amera sa taura e soa tale na I waka rau. O koe ngona ke waka o senga ni wabe waka deitaka ke o a tango maki ka asudu ni o te nandua mataini I tanueri ni emba ki tini ka dio o ansamu ka dio a sa waka turi mo dhula e na I dhula ni mbera niko mbiu wanua. Reitha na nomu wuni wai na sise dauni venga ravi ni mbula. E senga ni saumi na idhula ni tata rovi na MMR veira kede e New Zealand e rasimbera ni e dhova na embaki tinika walu. Ve Italia se dhava na I tuwaki ni nomu dhuru wanua. E ave kemni na tiko na embaki tinika walu lakusombu sin saumi na idhula ni MMR. Kemka o sa embaki tinika walu ka sivia e na senga ni saumi na idhula ni tata rovi ni MMR ke waka o rao ni ngarabi waka wanuai ka waka I labutaki e New Zealand. E a veira e rasa tunde I tu e New Zealand e rana sin sauma. Ve kem ni mbeka na maidhavaka e na seasonal work scheme so na vei kawai a vina mo ni taronga na nom ni mboso ni dhavaka. Ovia wose tu tutolanga ni semer ni ndorongo de ndotal na sere na kena sa mai kadivaki ni sa tiko na ikavani kisi ni misila ka kuni mai ni katin karuo ni vula ko mei in a Wellington region ka kerei mentanga ngaroni menta vital no taka baka buwale menta baka reitaka eni veira na sala ni nonda tango makiken.